abinenda ba noma ungathandi bese uphuza amanzi angithi awunamali ay wesisi nalivati ay wempuzu uhlale phansi thule ngathi uyasifayo yonke indaba.